0: eziokwu eziokwu, onye na-eme ọgọ ya gaa n'iru mebe ọgọ, maka na ọ ga-amaka mma. Nke a bụ ọ ga-amaka mma nke Chief Ifeanyi Agụedu gụrụ. Ị na-anụ onye otu a, Maazị si mkpa ọrịa ya eji m n'aka na ị na-agbapụ ya bụ igwe, agwara gị n'ehihie a na adị m njikere ịfụ na obi dị gị mma, kpọpụrụ gị kwụ ọbụla isi mkpa ọrụ gị. Ngacha ahịa na-achite, anyị abanye n'agba nke abụọ. Onye na-ehihie ọma?
1: Igbo Amaka.
0: Igbo Amaka n'ezie, ehihie ọma Maazị.
1: Ehihie ọma.
0: Gaa n'ihu. Aha gị na ebe isi akpọ?
1: Ụbọchị ụkata ya mara gị mma.
0: Ise.
1: Mụwa Ebi, onye Chika Nsogbu Afa, ma onye Ejiwa Zobia Original wee mara.
0: Ewo.
1: Na-efu m Kogi Steeti wee na-akpọ nwaanyị ọma.
0: Nọọsọ.
1: Daalụ rinne, onye isi na ifu m na-eme na ọ na-aga nke ọma, ọ na-amasị ya ihe rinne.
0: Ya wụchi ma.
1: Achọrọ m ka ị were ebu ndị kwe na ndị nkwala.
0: Daalụ sọ, ị nwere nsogbu. Onye

0: 93.7 FM. Nosi kwana bani bonkwem.
1: Ibo bi ibo bi akene nwe. Ibo njama momo bi akene nwe. Maka no gerugo no mbanyi jeme no odogu. Asim no gerugo no mbanyi jeme no mmong. O gerugo no mbanyi jeme no mmong. Na yeji we malanyi mba yeji we menu okango. Mabule zi oku maka niwa maka no leyo. Asim on ibo marama di uku. O mabule zi oku oi. Ibo marama ka wanyi o mabule zi oku oi. Ibo bu no do wanya me. Na mabule zi oku. Ibo bu no kanga na susu no menalo. Mabule zi oku ni ibo maka no leyo. Sonere miri ututu na mazo kongu na tripu ini jele wanyi nogi iba makobula na nwazo bia FM 93.7 ebo na patu ebe venile neme o mabule zoku kanyi meni vejiwe malanyi di kandibo kanyi meni ejiwe malanyi di kandibo kanyi zwa nafya di kandibo mabule zoku makano mune no katonu ive menu asimu mune no katonu ive menu nakarandi muagunye ganyo kuzina anyi biazuni.

Eh, maka gị na mara ebe isi, na mara na ịbụ onye Igbo, na mara na ịbụ ezigbo nwa afọ, sorry ụda. Eh, ndo o? Nke a bụ Sonny Bobo. Yes, eji m n'aka na m akpọgo egwu ndị unu si mkpọ, mana onye na-akpọbe nke ya, akụ na mgbalị, aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa, aga m akpọ ya tupu ma emecha o, maka na anyị abanyego na agba nke abụọ. Maka ịma na agba nke abụọ bụ oge anyị ji etinye ọnụ n'okwu, oge anyị ji ekwu ihe metụtara omenala, njirimara, ọdịnala, nsiri bido Igbo anyị. Maka na Igbo anyị agaghị anwụ na taa anwụ. Aka mbụ mmiri ụtụtụ, mmiri dere edo, nwa ahụ ji ya na-aba n'anya. Anyị fensụ Chineke kama ịchịkwa na itinye ya plantain chips osebrowa o, ka anyị ghara ise. One of one dị na nwa. N'ehihie a, ihe anyị na-ekwu maka ya abụrụ ihe metụtara omenala anyị, maka na mmadụ zitere m ozi n'izu ụka garanụ, si m mmiri ụtụtụ, biko ma ewekwala iwe, amaghị m onye ahụ, mana ọ na iru akwụkwọ Facebook. O wee si m nekwa ihe na-eme na m kedu ihe nche. Ọ si m na nna ha anwụgo kemgbe na ọya nwa bụ ọkpara, na ọ tọkwaranụ mmadụ abụọ, ofu nwanyị tọrọ ya na ha dị anọ, ofu nwanyị tọrọ ya ọtọ mmadụ abụọ ndị ọzọ. Kama na onye chọrọ ịnụ nwanne ya nwanyị nke ọ tọrọ, na a na-akwado ịbịa mee ihe, bịa gbaa nkwụ, ndịbe nke nwoke, ndịbe ya ndị ọgọ ha wee zitere ya ozi, si ya biko na obodo ha tere aka, nsi ya ka ekwa na obodo unu, ọkpọrọ m afọ obodo ha, na ndị ọgọ ha si na obodo ha dị n'ime ime, na guests, ya bụ ndị ọbịa ha, ndị ga-achọrọ ha bịa, ga-esi n'ugwu na ndịda wee bịa, na obodo ha ahụ teerụ ha aka na ha biko ka ebuputagodi agbamnkwụ ahụ ka ọ dị na obodo nke nwoke, na o nwere event event center ka civic center, ebe a na-eme ọgbakọ ịmago dịka field dị n'obodo nke nwoke. Obodo nke nwoke ha dịkwanụ ka ọbụghị ofu obodo, ọbụghị ofu local government, ya bụ ka e buru ịgba nkwụ a buga n'obodo nke nwoke. Nsi ya una ha na-eme agbamakwụkwọ ndị bekee na agbamakwụkwọ, si m mba na ọ naanị agbamakwụkwọ nsi oke, na ya bụ ihe ị na-ekwu bụ na ndị ọgụ unu chọrọ ka e buru ya bụ agbamakwụkwọ bịa n'akụkụ ha, ebe ọ ga-adịrị ha nso, ha na ndị ọbịa ga-esi n'ugwu na ndịda wee bịa. Ọ sị m na ihe a ọ dị n'anya. Njụọ ya, kedu mgbe bụ agbamakwụkwọ? Ọ sị m na ọ na mbido ọnwa na-abịanụ, August. Mgbe sị na m ga-ajụ ndị Igbo amaka, ọ bụrụ na ụdị ọnọdụ adapụta, ebugharịa ya bụ agbamakwụkwọ buga ya n'obodo nke nwoke, o nwere ihe ọ pụtara? Ọ pụtara mkparị, ka ọ bụ ka emee ka ọ dabara ya na ndị ọgọ? Ọ bụ mkparị dịrị ndị a na-abịa ịnụ nwa ha na omenala ha? Ọ bụ mkparị dịrị omenala ha, ka ọ bụ na ọ bụ ihe a na-eme eme? Maka na ọtụtụ ga-asị gị na nọọ ihe niile bụ understanding, nọọ communication, na-akpa ya na-akpa akpa araru n'ute na ụdị ha nwere ike kwa omume. Nsị na m ga-ajụ ndị Igbo amaka, maka na ama m na e nwere ndị nze na ọzọ n'ime ọna, na e nwere ndị echichi, na e nwere ndị maara ihe ekwe na-akụ. Maka na ọtụtụ omenala anyị nwere n'ala Naijiria, ọ kachasị na omenala Igbo, abịa na agbamnkwụ, a na-eme ya na mbara, ndị be anyị na-akpọ ya mbara ezi, ndị o nwere ndị na-akpọ ya ezi, e nwere ndị na-akpọ ya ilo nke nwaanyị, a na-akpọ, a na-eme ya na

eziokwu eziokwu igbo anyị amaka ha igbo anyị ga-adịrịrị maka na anyị agaghị ekwe ka igbo anyị nwụọ n'ike. Anyị agaghị ekwe ka anyị bugharịa omenala anyị mehezi omenelu. Anyị agaghị ekwe ka omenala anyị laa mmiri. Ya mere anyị ji nwa oge igbo amaka oge anyị ji akapị okwu ọnụ kwuo ihe na-emetụta omenala ọdịnala njirimara nsiri bido na njirimara anyị. Ọ ka bụ n'oge igbo amaka na-agba nke abụọ ka anyị nọ na ya. Ọ bụrụ na ị ka na-esonye anyị ugbu a, mara na ọ bụ mmiri ụtụtụ ka gị na ya nọ. Anyị penso Chineke. Ihe anyị na-ekwu n'ehihie a bụrụ gbasara agbamnkwụ, maka na o nwere nwa amadi nwoke zitere m ozi sị m na onye chọrọ ịnụ nwanne ya nwaanyị nke ọ tọrọ na nna ha anwụgo, kama dịka ọ kpara na nwa amadi chọrọ ịnụ nwanne ya nwaanyị nke ọ tọrọ, a na-akwado agbamnkwụ. Ị ma na abịa na agbamnkwụ, ada achọ venue, ọ dịghị ka wedding. Ị ga-asị ka ị chekwa ụgwọ hall, ka ị jekwa ụgwọ field, ka ị jekwa ụgwọ ebe a. Agbamnkwụ amarugo na venue bụ na ezi, na mbara ezi nke nwanyị. Mana n'oge ya nwoke a bịakwutere ya si ya biko, hai na ewu nna, ị ma na obodo una na ọteka na ọ dị n'ime ime, ọ dị na-agụ na ọ dị n'ime. And my friends, my men, my mates them, ndị club m, ndị all my guys si eti abata na ha si na imebe unu ga-etere ha aka ịbata. Bikonu ka anyị menu ka di venue ka ọ bụrụ na civic center dị na side m na obodo anyị na bayi. Don't worry, m ga-sort out the hall, m ga-akwụ ụgwọ di civic, m ga-take care of imago di venue di fu na edekoreti ya. Mana biko ka ị gwa ụmụnna gị, ka ị gwa your kingsmen na anyị ama mbịa nwụzi, anyị ama nyabata nwụ moto, ịma na ụzọ bụ na adịrọ mma. And my men si ga-ebu moto bịa, ha imago my men ga-atụ down. Biko ka anyị ka di venue bụrụ na civic center dị na my village, just irute na ara ahịa village anyị ahụ. Biko mee ka ụmụnna gị ghọta, don't worry, I will cater for it. M ga-enye gị ego ka ị were sort ha out. O wee si m biko mmiri ụtụtụ na m ke ihe ọ ga-eme na ihe ọ dị proper. Si ya akọ na mgbalị na ị ga-ekwu maka ya taata. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị bụ ha chọrọ ịgba nkwụ. Ha na-anya ọ bụrụ na obodo ha dị n'ime, maọbụ na obodo ha tere aka, maọbụ na ha na ụmụnna ha, ha da-esonye ụmụnna ha eme ihe ha na-eme. Ha sị gị, don't worry, bịa gbara m nkwụ ahụ n'ebe a, it doesn't matter na ọkwa mụ a na-anara ego isi nwa m. Bịa gbara m nkwụ ahụ n'Ọnịcha ebe a, bịa gbara m nkwụ ahụ na Lagos ebe, emechazie aka nzi ụmụnna m ozi gwa ha na abịagokwa nụrụ ada m nwaanyị. Ọ bụrụ na ị bụ nna nke nwaanyị, maọbụ nwanne nke nwaanyị, maọbụ nwanne nne ya, ị ga-ekweta na ya bụ atụmatụ? Ị gatụgo agbamnkwụ e mere na-abụghị na mbara ezi nke nwaanyị? Kedu ka ndị mmadụ si fee ya? Kee ka ndị mmadụ si bịa? Kedu nke ka mkpa? Ọ bụ ịfụ na ndị na-abịara gị mmemme na ịmago ụzọ awa ahụhụ isi na ha bịarutere nnọọ, ka ọ bụ ịfụ na edobere omenala? Ihe m jụrụ nke nwoke bụ, sosa ajụjụ m jụrụ ya bụ, ọ bụrụ dịka otu a nna gị si nwụọ, ka anyị were ya na nna gị anwụbeghị, onye a bịa nụcha nwanne gị nwaanyị, ọ bụrụ na nna gị nwụọ, ọkwa ya na ndị friends ahụ ga-abịa akwa ọgọ, ọkwa ha ga-abịa akwamozu nna gị ma ọ bụrụ na nna gị anwụbeghị? Ọ sị m, ehe, dịka ndị ọgọ na ha ga-abịa. Nsị ya, ya bụ akwamozu ahụ unu a ga-eje nyeru ha nna gị na civic center ha ka ọ dịrị ha nso? Ị ga-eburu ozu nna gị nje nye ru ndị ọgọ gị na be ha ka o nwee ike dịrị ha nso ịkpọta dia mes? Nsị, ọ bụrụ akwamozu ọ gị ya nwaanyị maọbụ ọ gị ya nwoke, ọ ga-asị gị buru ozu ya bịakwutewe ya na vileji ya ka mens ya ka ọ dịrị ha izi ịnyata moto wee batawa n'obodo ndị n'ime? Ọ sị m, ha mbakwa, nsị a ka ezi ka o si bụrụ agbamnkwụ.

0: echekwam na ihe me mmadụ ji akpọrụ ndị enyi ya ezinụlọ ya ụmụnne ya were bịawa nnọọ agbanyeghị otu obodo gị obodo nke nwanyị si taa aka eche m na o nwere ihe mere eji akpọrụ ịkpọrụ nnọọ ndị enyi gị ndị otu gị bi gosi ihe ebe nwunye gị si echekwa m na o socha na alụmalụ ahụ a na-ekwu maka ya n'ịhụnanya ahụ mere unu di na nwunye ya bụ onye anyị na-abịa ịgba nkwe ya si na ụzọ eteka for your mens ịbịa na ha nọ n'ime ime ya bụ ịnụrụ na ya ọ ma nnaghachite nwuzi obodo ha ahụ onwegodi ihe ma ị ga-asị ya aga na ma ọ bụ biko ya akpọkwa na ụmụ gị aga na be ha nọ n'ime ime maka ịma na ihe na-eme o na-ebido otu iwere ya na-enyochasị ka ọdịnihu ga-adị na 08029840053 maọbụ 08032789512 maọbụ 08057309377 ehihie ọma onye ka nke na daalụ maazị nnọọsọ
1: agwa nke si gị na agbamokwu a dị moral spiritual than ihe mmadụ na-afụ n'anya ma celebration etu onye ọbụla ọwa nwunye ji gwa gị kịta onye bụ nwaanyị kịta a sị na na agbụrụ gị na be nna gị letazum nọnwa ihe ndị famili ahụ na-emekalụ letazum nọọ ndị na-agba ọkpụkpụ maọbụ ndị na-eti egwu maọbụ ndị na-akwụpụta egwu ma ịmago n'ebe ahụ maọbụ ndị na-eme ihe omenala gị nwa bụ nwaanyị isi be nna gị bụ ije egwu emesịalụ gị ihe gbasara ihe agbamokwu ma ife na ihe dị n'obodo ahụ akwadogo gị ịgaga ije egwu ịlụ ebe ahụ ga-anụ gị onwekwoke ịmụsị ụmụ niile ga-amụ ghara ịmụta ofu onye ga na-eme ihe ahụ ndị be nna gị na-eme ịma nwaanyị
0: maka gịnị
1: osi na mgbọrọgwụ osi na obodo osi na mgbọrọgwụ obodo ọbụla nwee ihe nso obodo ahụ onye a ọ chọọ ime ihe a ọ ka nwoke a na-agụ ya ihe anụwa ajụjụ jụrụ ya dị n'anya ọkụ n'anya mana ofu ihe nchi ndị akịta bụ ọsị na ọ bụrụ ọbịa nwoke ahụ chi ịnụ nwanne nwaanyị ya kpọrọ mmadụ ihe dịka mmadụ ise ma mmadụ isii ya ọ bụkọ nke ka gaa selebreti bemedị ihe na o nwere ibe siti na-ekwesị ime emee ya emesie ya a sịzikwa na ha ga-aga agbamakwụkwọ n'ọnwa na amerika bụ ihe nke agbata ha mana nke a bụ omenala nke a bụ nọma ihe kwesịrị ga-eme ị gara ime ọ ihe a bụ na anụ ụta gbasa ịgwa ọchị ya na sisi anụ ba legos marij abụja marij kee ka ọ dị igbo kịta ọgwụ ya bụ ọbụla ga-asị gị anụ agbasa eme nke a gbasa ma ọ ga-eleme ihe otu ndị nna nna anyị kasị wee dobe adị anụkarị anụ agbasa mana ndị mmadụ na-eche nọ mod of celebration mba so ya nwekwana anwa ọkwa nnukwu anụ ọkpọhụ ihe ngwuregwu ya nwekwana

0: Enunka nke 77 Nkoro Nkwasa na otu egwu ya bụ 77 Group of Enugwu Njikọ Ọka. Nwere Maazị Sibu mkpọrọ ya egwu a na-agba nke mbụ, kama agwara gị na egwu ọbụla isi mkpọrọ gị, aga m akpọrịrị ya tupu m emechaa. N'ịga n'iru, anyị ka nọ n'isiokwu anyị na-ekwu gbasara ihe nwere ike imebi ma ọ bụrụ na ndị okenye etinye ha ọnụ na ya. Dịka ọtụtụ ndị si kwuo, na ịgba nkwụ abụghị naanị omenala bịa rie ṅụọ, na ọ bụ ihe iji nata ikike n'aka ndị mmụọ were kwado ya bụ alụmalụ di na nwunye. Maka na otu maazị si na ndị agba ọhụrụ a chọrọ iwerezi agbamnkwụ dịka just party. Onye na ehihie ọma?
1: Mere ụtụtụ.
0: Ezigbo mmadụ, onye ka nkene? Adịkwa m oyi
1: oo.
0: Ewu.
1: Onye bata anyị wakụnye dozi obi bata. Ọ nwere ya nsị ka njigode gị. Mgbe izizi a na-ata ịnụ nwa, ọ na ha bịabedo ebe afọ, mana na ebe a nta aka. O ruzie mgbe a ya agba nkwụ, ọtụtụ bute nkwụ na be mba ada eme eme. Nke nwoke ahụ ọnọdụ ka ọ ya bụzi nna nwaanyị ahụ ya kpekwe na ada eme udo afọ. Ọ nwa ajụjụ ịjụ kọtasịrị m ụtọ na ya. Ọ bụzie na nne na nna ya dị ndụ, ọ bụrụ na kpa ha nwụzie, ọ na ha ma ndị akwa ọgọ ada eme eme, ha ji abịatọ, ha jie mkpụrụ mmadụ ịtọ ma wee nọchata agbụtọ wee bịa. Mgbe m gbara nkwụ nwaanyị from Imo steeti, anụ m anọnya Anambra, achatara m ndị be anyị moto, achatara 18 passengers abịa agbata nkwụ gbaa ụgwọ. Onye ọbụla nwere aṅụrị wee naba nke pama ndị ike si otu afọ eme ya. Ụbebe ebe a na-anụ nwaanyị atịsị jebebe nke nwoke na ọ tere aka ada akụde aka akụ na omenala Igbo, ọ dọrọ mma. So nke nwoke anyị ekwekwe na ọ bụrụ otu esi eme ife, a zie mkpụrụ mmadụ ịbụọ ma wee tọ bee mma ife niile. Atụzie ha ịgbaji akwụkwọ ndị frens ha ka ịbịa London n'ife niile adịba esi otu afọ eme ife. Onye nsị ka ntinye na ya.
0: Maazị Dalụ, so anụrụ m ihe ikwuru ọfụma ọfụma, clean clear. Onye mere nje asị ịkpọ, ọ bụrụgodị na ịnụ ha ọnụ m, ị gaa n'iru, anyị nụrụ ihe ikwuru. Maka na nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ mgbe anyị newe anya, o tere aka, o teghị aka. Ọ ya bụ na ndị Anambra ga na-anụ ndị Anambra ibe ha, ndị Enugwu a na-anụ ndị Enugwu ibe ha, ndị Ebonyi a na-anụ ndị Ebonyi ibe ha, ndị Imo a na-anụ ndị Imo ibe ha. Mana otu alụmalụ di na nwunye si dị ugbu a, ọtụtụ na-anụ di ndị Hausa, ọtụtụ na-anụ ndị Yoruba, ọtụtụ na-esi mba gaa na mba. Dịka m si nye unu ọmụmaatụ, nwanne nwanyị, my cousin, and onye na-anụ ya bụ onye Plateau steeti, ịjụọ m ụzọ na sị m gawa, amahụ m. Ọ ijikwa gị otu alụmalụ di na nwunye ya bụ anyị mewe ọ tere aka ọ teghị aka. Ọ ya bụ na onye ọbụla ga-alụkwa nwanna ya, ị ga na-anụ ndị be unu. Mana otu ihe gosiri na ị hụrụ mmadụ n'anya, hụ ezinụlọ ya n'anya, ọ masị gị ịga ọgọ ebe ahụ, bụ ị gaghị ene anya ma ọ tere aka ma ọ teghị aka. Dịka Maazị ịjụrụ m nọ na ha abịabụghọ, ị ma na ọtụtụ mgbe abịawa dịka ịkụ aka a na-ebukwa n'ibu. O nwere ike ọ bụrụ naanị nke nwoke na nna ya na ofu nwanna ya, na o nwere ike ofu nwaanyị esoro ha ada ebu ibu abịa akụ aka. Ọ ya ka ya nwa bịacharụnụ, o ruzie na ịgba nkwụ, maka na ọ chọrọ ime mensị ya impress. Ọ chọrọ ka ha maa yes na ha na-abịa. O nwekwa na ihe o mee, maka na echetakwara m mgbe nwanne m nwoke ọkpara nne m gbara nkwụ. Anyị nwa bụ ndị Imo, nwunye ya bụ onye Enugwu. Enugwu bụkwa ime akpa ugo eze ndị nọ n'ime ego. Ụzọ adịghị ọkwụ mma, mana ihe gosiri na ị hụrụ onye a n'anya na ọ masịrị gị ịga ọga ebe ahụ bụ your ability ịkpọrọ ụmụnna gị wee gaa ebe ahụ. Maka na ichetere m na anyị jikwa, ọ dịka ọbọsụ ịbụọ, ma ndị bu moto ha, ndị bu ụgbọala ha, ndị nwanne nna m anọghọdị, mana ndị uncles and aunties, ma ndị enyi ya, ndị ya na-asụrụ gụọ akwụkwọ n'Enugwu ha ncha onye ọbụla tinyere isi n'akpa ugo emeghọ ọtọrị aka ọteha aka imewe ọtọrị aka ote ya bụ ịnụ chụazi onye ahụ tupu ikwekwe ya bịa ịma na ụmụaka maka na anyị nwa mgbe a na-azụ anyị anyị na-aga be nna anyị anyị na-amata ume nna anyị ị mara ebe ịbụ nna ochie mara ndị bụ nna ochie gị anyị na-aga ebe ka anyị anyị na-agakwa ume nna anyị ya bụ ụdị onye a ya bụ ịzụwazi ụmụaka tupu ikwe ka ha gazie n'ume nne ha mata ebe ume nne ha nọ ị ga-asị na ụzọ tere aka ebe ọ ka bụ na agbamụnkwụ ka ị na-asị na ọ tere aka for your mens mgbe ahụ bụ oruzie ọ sị gị na ọ chọkwa na ịkpọ ụmụaka ka ha rukwanụ ume nne ha ka ha marụkwa n'ume isi ha na ụzọ tere aka ya aga na-enewe a ndị bekee si na nke a bụ red flag na nke a bụ red flag ana m afụkwazi unu na WhatsApp otu onye si ehihie ọma mmiri ụtụtụ ihe m chọrọ ịgwa gị bụ nwoke a chọrọ ịnụ nwata nwaanyị mana oke nwoke a chọrọ ịnụ nwata nwaanyị mana ihere obodo nwunye ya na-eme ya hey ifuga afụbedi m ozi ga were na-ekwu ihe nke a bụ kedu afa gị itinye ha afa gị n'ozi a biko tinye ma oke ọ sị na maazị Walter okeke o si fege were na-ezite ozi oke maazị sị na ọ chọrọ ịnụ nwata nwaanyị mana na ihere na-eme ya bikos aghọtara m ihere obodo nwunye gị ọ kwesịrị ime gị onye ọzọ si ihe ọma mmiri ụtụtụ aha m bụ Sunday esi m ọkpana m asaba were na-ezite ozi nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ amaghịzide omenala ọtụtụ kpata narị ego ha echefuo ihe kwesịrị na a ga-eme mana biko gwara m nwata nwoke ya ekwekwana ka mmadụ were maka na o nwere ego kparịa ya na ezinụlọ ya na ụmụnna ya ya kwechiri ha bịa gbaa nkwụ agbanyeghị otu ụzọ siri taa aka maka na ọ kweta oru echi nwa amadi ahụ bụ ọgọ ya nwoke ga-akparị ya ọ ga-eleli ya na ezinụlọ ya na ụmụnna ya na nwanne ya nwaanyị onye ọ na-alụ ọ ga-eleli ha anya hey nke a bụ ozi si n'aka maazị Sunday o si Anambra na-ezite ozi oke ndị nke ọzọ bụzi egwu kpọrọ m egwu aga m akpọrọ unu egwu na-akụ na mgbalị kama zitere m ozi ka m mara ka isi chee onye ọzọ si ehihie ọma mmiri ụtụtụ eziokwu ihe ị kwuru ihe ị na-ekwu taata atọgbugo m ebe m nọ agatugo m agbamakwụkwọ na township agbamakwụkwọ na township ọ kwasa ọsọ ajụjụ na anya ka m na-enene ụbọchị ahụ ọ tụkwara m n'anya mana nke onye kwetara ya gaziere ya mana ọ nwekwara ka ọ dị daalụ sọ nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere ka ọ dị agatụbeghị m agbamụkwụ emere na township mana ahụgo m onye mere onye Enugwu mana o mere na Ọnịcha nna ya na ụfọdụ ndị nwanne nna ya abịazie esizie Enugwu gbaa moto bịa Ọnịcha abịa mee agbamụkwụ ya agahọkwa m kama ama m ahụrụ m fụkwa ka o si mee ama m ejetugo ọ kwesịrị ịdị otu a o nwere nnọọ ego ọ ga-abụ mmadụ kpata sizie ee na ego ya akarịgo omenala obodo dị mbụ emebu a ga-afụ gị wee gbanwee onye na ehihie ọma
1: mmiri ụtụtụ
0: ezigbo mmadụ
1: ihe mara ịma
0: ya makwara gị maazị afa gị na ebe isi akpọ
1: obi nne si ma wada wada akpọ
0: nnọọ nsọ
1: ekelele m gị na ebe ọ dị ebe ọ bụrụ iche
0: daalụ
1: maka ịma ka anyị mara ihe anyị kwesịrị ịma maka omenala anyị na-anazi ana nyere aka onye imeworo nke ị ga-emewu afọ nke daalụ nke bụ eziokwu bụ na n'ime ha zi na ebe a karakara ka afụgoro nke a
0: mana
1: agbamụkwụ
0: ha bu ndi Onitsha
1: nda Anambra
0: mana ha bu ndi Onitsha ha bu ndi Nkwele ha bu ndi Nsugbe
1: mba
0: ye
1: ya bu ndi ya local government
0: ewo
1: okija precisely
0: ah
1: wana lizime haye la bona yoga ane me bo kayebo abomoko ete abomoko a nna nke waka wee ruru no na house na na ebe ruru no house nka
0: ana wee gba ya bomoko
1: wane etiri zere ndi viriliti nke yawa ya nke nke nwanyi moto
0: ya wee kata

0: Eyi na mo nye ni ya.
1: Eyi ya mo.
0: Da lo nye kan ke ni.
1: Ayi na se na ba da Jesus. For man da se se na ba se se ba re.
0: No, so ada Jesus.
1: Nne, o ku anu o tera maka. Na ni bu. Aku bem e wala mo kana ngati na wa ku be no me o kwende ne ni. Ano me na ni bu no den na nke mai ka na ba. Mo wa ku be ko ndi nke je na nke wo ka je me abamu. Mama ya na me ri o na e mama a o ko. Oh yeah, I'm a

Sini gana laura na shop. Ane wijiji. Gechi Nwachukwu. Emesere ge ekpere sena ntuziaka Jesus. Ega di mma. Iya ne mega ma meskwa gozo. Abradi umu agbo ndi na cho di. Obu di miri jigi. Obu chagbara agba. Obu ye mereme. Obu iyo wa. Gechi.